0: Dinga, Sorel Dinga.
1: Le lotto ma sali na manu, na komi koswa mwa mongo, na bongi sinzo tona nga, banguna na nga ba sepeline, bazuba foto na nga akala, tango na zala kina pasi, batye ya mwa na rezo sosyo, komo kili ese kangay, bongo sali ke ma sali, temonyaje, paradisi na nabadu, na